no ata ndonya sa mu biara woru siede se pa bebebra e ti abro de bia dia e koyi mameli ya ko bro bro shoro ko juma.